0: Renata Canini ikero Julia na stage ya mithanduku
1: na ithirefu
0: na girofu Julia ithatu cia watike igana mwe crusade cia then
1: girofu ile akurera njui
0: yes na girofu ile katuga ni ara horasi evuruta rogo.